0: Independence Enua Manu. Atemena me meoke Independence Party. Te Cook Islands United Party ereke irona awetega indagatega. Yeinabe enakon amen Independence Candidates ake asa leko asaba anangaina Te Cook Islands Party ke te CIP. Oimena kai bisi inanun de generalized HIV epidemic adenanun apa te virus ane epoin suku inanun tepe onkona ane pusinakoya onetanako. Mai siya kai ni BC ya kiasa ni mekan kai me de HIV on BC e ya poni pidira ken kai men te puina tiri digin nako. E tako te ministen te kua koi BC e Dr. Ratu Antonio de Lampalavu ba e katanoa taak pusunakon de HIV in sanwari tiri digin nako. Mai siya kai ni BC ya kia meka me de HIV e anakon ruai wate nga ke te wana te pesente meni mai siya na pota na me ta BC. Ani meni mees naru nari teki na temeta nui ntervata reta pi me puakana kente HIV. Te vare ane reo siya ipa BC e pupura riki pusin te HIV yoana na kon no Australia o New Zealand. Are te reiti iei e katauta waki pa ake te smare te wana te pesente. Ni po uin te ausin te wiki ei o e kosa te minister ipukin te kuakua pa e te ina tuan te kira ke maisin pusina kon te ora ki ane. O te katautau pa nteri riki buo te ngā wopi meni mewa. O te ngā isi pupua o me tā kia reke nte HIV. E ka an te nunga te tai oki oki ni maisi nte HIV, are reke ina nun te ririki uowa te ngā te pui me wanua. On rita nō rāma nō rōn na penna on nāte. E san te agin na te obisi pukin tawan kanuan pōn ki te Met Office me the United Kingdom ba te aon ino event. E tapin tikira ke korakora na yon meravan te pitipeke. E na kantani ngā ki pā te kapeni ankai ni korakora narun te ururin. Te pai e riki are puni kanuan pōng ai ka aririki. E na kapirira ki a ka pōpuen kia nā pene ka puta. Ani kona ni karike I kanuan pōng ai ka anarangi ni korakora iei rota ki o anata. Rona ke mea korakora ni pipitaki ni kanuan pōng. Ari e pundeke mena ia makuri o anata. O e kauri ni te Met Office. Pa e na kona andiki te ririki wogo te ngā wopi meisua. Pa te kapene e ni ka pōpue ririki ntere kōs. Iei ta ia ni ka kua wanata pa teini ni ka I kanuan pōng kia nā pe. Arota ki men korakoran te ao nino, are na mekina ki ngai. Tarani ngai te angi puaka are roroko yon India at the monsoon, enang ki erika akin rona ki, merikin ta yon angi puaka the Atlantic Ocean. Yon the United Kingdom o te ao nino enakona anipita, the autumn patitai, are enarangi ni kakarau o anipuaka. O esa te mende te mane, nangana ki tuwana e te kapurea ki inanun te mene te wan te riri ki ngai, esa ndangi ni kamendau ni ngā te wana anamosira vatero, Ae erangi ni kakawaki yon pali makoron Indonesia ae erangi ni kakawaraki ipukin te mosirawa o tenuete iro ya kaina pensinaniku. Nte tamne yeri asani karuoko erevia kiai tamne ini Lucia Nadrin Sarakin wapi maono wana rikin mea unako nako nte wana tepike ae erangi ni kakawaki arepon akia kaina ntaina ya mosirawa intus yon pali NIP o narana te wakane patena nupepe. E poni kaskaki ni kapurea ki nanoni mees, I mino sinakon nana tamne I on the social media, are e poni karike e teun iro ya kain tepe ane. Na IP e kinakina pe, narana e te pongi ni kaina babu, pon te musirawa e katua ritiki. Aware poni singa ye te tai e hon pali ni kapene, are pon tangi ni kaka peruroa ni kaunga ni katua pong, e na kaina babu nte ponga ane, awa ni kanta ni ngake ometa ni kapene, pa anaki karoi taia ni kapiruro. Te tuai pukin te musirawa ane, iria inira ki nanuna ni kapene. Idoia akea mea ka yon pali, na ki tape patera maru. Niko taki, mea ta ane vepe, ake arokona pe yon. Oko pante mea tuan nungurana koni panani kiripes, kora pa ipukin nunguram, avakane moto ki nam rongorongo, ake asari ki nikatavra waki, men anaru ni kariki rongorongo panani kiripes.
1: Wanu warai di minis mungkin dengan ram am orang orang mandiru ni kerja kerja orang, ia ira kata nuat tentang tawa nuat iyo, dengan ada kata nuat tentang kawaki.

Nagoya anausu tamana CC kabuta yon tapitowea on tapa ke kamene ye anausu sinana teisaki teta yon marakei on tapa ke kamene ye tarina to akarawa me bona onasia lisa maria abuya manasia teisaki karimui me bona onasia Ya New Zealand, tarina karimui sisi menasina tepatau mebuna onasia ya bayang. Marina mebuna onasia, Poutarawa mebuna onasia ya on Christmas. Asunuya mebuna me nasia ya on Merkei. Sakosa me tukurei pa ya kaya vitiana tekaru. Te tari, te mane te sibu e mone pende tangira ki roura, na mei, sisi, kaputa. Na patana e vene ndau irau i anasina ai ka sisi mene ka kia popoe i te maiku. I buki nina ki roi roi na patana e na kai yaki na pakanta in te pungai. O iu te kuna e tangira ki pa irian takatanoata, nanu kawa ke iu. Neu pone pende Yesu.

0: Nightbus!
1: Siwawat at ara, ako na kuwi ni kapungan na ti pororoin de tatan nuka ni pong. Karikian kayo ako na kuna, minta ni ti mentiyo ti buwina, ti tahiriki ni karuwa ti ono uwan ti nga pong. Uri asta, ti uwan na uwa ke ti poki, ibukin ka inakim ti pororoin. Ti tata rik kapungan na ki, na pene tayinan ti uwa awan ta karangay na.
0: Uri asta, ti uwan na uwa ke ti poki, ibukin ka rinam ti pororoin. Ti tata rik kapungan na ki, na pene tayinan ti uwa awan ta karangay na.
2: Yay kay Yeshua! Nako yes!
0: Ata aras paswa di kanuam. Ori asta tuwa na tenua onua te poki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay di na kya kona na kena sebe suwa da kong neng.
2: Uri nga pa uod kong, ya di kona na keria, anang ay bukim kwe kwe kwe kwe.
0: Ya kope.
2: Ibukim to nam na uod kong tayin ako. Yon na sis, na rin da kope, to recharge me. Oh, the secret, kanakua tayo pati kanu nam telepon.

specific top of specific top of tinatun tayo na kung ito may meron mem koraki ay naka nga ron si karinang kay kamuntay ang tarbon ng payuan kiribes men top up online top up online top up online men tapo na kung John na pinaroon Australia New Zealand Fiji ala may siriki etabe ebaisi o meni men roy katayan kay ono kunti link at www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: accessories, promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinanida na. Huwag mo po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuri ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may sikuri ko rin ako.
1: Sige rin,
0: sabi rin kayo sikuri ko naman Vodafone at yung pangmukhaan ng ngayon.
1: Yaya na mga ngay phone tag, inawalawale, bigyan na dalang, ipay na ako, ipeso, o i-Christmas. What's up, young man? Here we go!

Nagoya na usu tabana. Sisi kabuta ion tapitue on tapo. Ake kamene Anausu sinana. Te isaki teta ion marakei. On tapo ake kamene yei. Tarina toa karawa. Mebuna on asia. Lisa merea. O buia manasia. Te isaki karimui. Me buna o nasia yo New Zealand. Tarina karimui sisi menasina te batau. Me buna o nasia ya payang. Merina me buna o nasia. Poutarawa me buna o nasia yo on Christmas. Aso nue me buna anausu. Ke aso nue me buna o nasia yo on Marakei. Sa kosa me te kukurei pa ya kea kaka e tiana te karo, te tari, te maane o te sibu, e mwane pende tangira ki roura, e na mei, si si kaputa. Na patana ewe nendau, i rau i anasena e ka si si, me ne i ka kia popoi, i te maiku. I bukin na ki rau i rin na patana o e na kai yaki na pakantain te pongai. O iyo tiana nea tangira ki pa, i rin takatanuata na nukawa kia iyo.

Oo, oh, yun, katanota ni Pinko, tangira kinapan ako na tamuantay mo. Pinko. Ami Pinko, ang tapong ngayon, round the one na ako nawa, abuy ni Kapene. Free ticket, tebubua ni Mabuy. Tebubua ni Mabuy. Tenunga tanga. Pon de pepa, tenunga tatara. Jackpot ni Mabuy, menna. Games itiran ni Mawa, o round, kuwata na ako nunawa. Tetapo pun neutan mera ke maniape. Oye te pego ni ko kyuki. Ayu men Santa Maria. Beso. Parish.

Nagoya anausu tamana CC kaputa yon tapitoa on tapo kambene yei. Anausu sinana te isaki teta yon meraki on tapo kambene yei. Tarina tuakarawa me puna on asia. Lisa merea o buya manasia. Te isaki karimui me puna on asia yon usiran. Tarina karimui sisi menasina. Te patau ke te patau me puna o nasia ya bayang. Merina me puna o nasia. Putarao me puna o nasia yon Christmas. Asunuea me puna o nasia yon marakei. Sagosa me te kukuri pa ya kea kaiwe tiana te karo te tari. Te mane o te sibu e mon pen te tangiraki roura e na mei sisi kaputa. Ta patana e vene ndau i rau iana sina i ka sisi me nei ka kia bupe i te maiku. I bukin naki rau iun ta patana o ina ka iya kina pakantai in te pungai. Ayo chanine tangiraki pairi an ta katanoa tanda no kawa kei yo.

0: Vodafone.
1: Ya ni ko kaya nang kamente kaya rasim de Vodafone.
0: Ya ni. Pwede yan ang araw kaya kaya nang nasim kay Vodafone.
1: Pwede ka mo na. Heti po at sarat yung mani.
2: Iwara na series Vodafone ha. Simara na yun. Wala na Vodafone.
3: Kawarang kaya ng store Vodafone ni Bukit Buoka. Yato siyo isa ita para kung na ito ang tumen ng Vodafone Dino.
2: Yes, ito sigurin, ito sigurat.
4: Kapwa ang tada sa mga ipanoriya na po rin kami. Kung ano mo kanilang kapwa ka rin ng mga tada sa mga demo sa men, start 3 for 1, ay ito po. Yan broadband, data gifting.
2: Katahiyan kay! Wonderful! Together we can!

0: de han de empezar en mayo.
1: Ya, ay, si suen quiero, pues no me mayo.
2: Yo mamá y lo niemi, si, dice de engura, ¿no? Es un niero ahora de clase tú.
1: Ya, vaya, niño, tira de payan, vaya, vaya, y suay, yo no me mayo, nunca para tirar.
0: Ya, vaya, no hay campo de suyo, porque, ay, yo, ay, tú, una, no se ves de Vodafone, y alguna, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Yani ko wawa, o yaka nga aron na.
0: Tiran daisy, yendeno, onen taw roi bukin kay nanon ng popal.
2: Eh, baka yan nila tayo yung ulunimi si kiri rigi nga ina. Pagkata ko eh, yaka rin naman nila din daisa.
1: O yi, ni temani yaka ina nwa kiya
0: eh. Eh, yung hakiya temani, eh, nakapunga na kiya ipon siya ang tarepon na tayo bukin ng popal.
3: Kawara na kanda wo the phone kiya tarepon niya.
4: 100!
3: Ibukin ng sign up. Together we can.
4: Wo the phone, kilimas! Ayo warin karawanan, karuwa anep tempeisan tepum na tehey.
0: Itawroin ka yon taribon aki itinan Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search mpeisa kiripes o download.
2: Aki amra ka, rinanon ng mpeisa, a karawan po pa inabe, rinanon ng mpeisa account, o na na kayroon, 10%
0: Tepa ka ni po yon tayang taribon, o pain na ko te taribon ni Mahan Vodafone.
2: Ipaisi, irang nano, o ikunahan ni po po ni kapirin, e warin ikin ng po pa inabe. Ibukin ng kanilatata. Oh, pukum, teraponia, tawana akia.
0: Kim, message yon on a Facebook page or the phone.
2: Uringa kiere kwakimapuri, kalkia man in the kimapuri, a man in the kara, our man in the mob. On a kuna mempesa account, on a kuna and the kirum, the bonus, Kanigon tempeisa ang temuantay ay narikip.
0: Tepuyin na kanon ng taripon ng siete deate.
1: Karina ang foam ipugin temanin na kimakuri na kon temuaysa.
0: Ay narikip irom, tepuyin na titara kanon ng taripon ng siete deate.
1: Tepuyin na titara kana ammanin na kimakuri erin iyan ng taripon nampa ke ang mempeisa accounts. May kani arin ako na andi kikik kanon ngam tereperepe.
4: Kanigon kay tempeisa, ipesi, ibero, o yay takanwang.
1: Mpesa,
0: konansa. Ewa kimente tapes na konde konpo. Karini kung kain de Mpesa, o nare kay bonus in ng recharge, naroon na yos ikay.
2: Uwantara na kontinu wantara, de tapo up, eto kitay na nite kong ina. O no wantara, de tapo up,
0: tapo wa,
2: eto kitay na nga po. De pwede tara, na konte pwede matungwa na tara, trip go hop. Eto kitay na, inonon nime po. Awa po itara, de fora. Ato kita ina inanon isipo. O atitin na kuintara, nakontin na kuintara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina inanon te kuinate po.

Quan em heu dit això, ara, m'hem de poder com ara, i ahir que hi hem rongo rongo aquí, això no que t'haurà va aquí. M'hem d'anar rongo, que rongo rongo pa anar, que hi pes. Rongo rongo en depèn mai jo, rongo rongo en tepe tepe aquí, a rongo rongo en depèn d'on anar, a va aquí em t'haurà en varega que n'ha coïm, i rongo i eri na ta teri pe, tiaves. Tenim m'hem d'anar pis de tepota que n'ha va, a o cau pa ira mei mera va aquí, a ira pua con, a n'ha va pina uo guani poui, te comete, a te scientist committee, Ari ekarava ki api ya Samoa mente pui mete wana na kon te pui mer wewe ye pomin akas te diri ke yo yes mente pota ke nakava pate ba parwa yo ari apa ni meru roki na ki ya ngome pepe aire ipu ki ni kava ki nan I ka ni merava mete rita ni meu gitari ngen nan yo kir pes porin ai na pe ka inter pata yo oi ka kava ki pa e nai ra bua kon te meru ro ni ko sa ne yo me na ko ko ni me ki ni makuri ake a ka ines mete tari yo ni merin tari anga ipu ki ni kava ki na ki ya Kai teran dan aku bayi pita kini kanuan bom, awak kaya kena ibu buah kina kau nikah tapi ana, ibu kini kau awak kina kini meri, ake ana dek meni merawan tetap liu CPO. Meni dek kini, oh ina dek ini ibu buah ibu kini kiri bes, nikah tapi merua, oh nikah dek dek eri kau kau bayi meri nara merawa, nongra ya kina nikah nganga meni meri nuaki, pa anak ngante metua, oh dek dek kena kiko nan rotaki. Amen tani kati te ime itara waki a kaya te pe masare ipu kini kati enna ya mane pe te wane te peris men te eru ni katori ka yuan te pe anni. Ndita kin te runu kari kirungu rungu me na vaiya ruaya ni me pui me wanu wana li liki ni me au a wale puni ngai ene pe a kaida te mananga. A o puni ngai ene pe ari e kaida waki nte kati te. O e takupa a yu puni kanuanda na koko te ta me ka puu a tonga ni peia me kainde ene peris taika ikiri pes yoni masare na koi a tani kati te ye ikai. Ena riki te mani ate ane pati tapu ni popo taki o ni kariki rake iro ia kain tieru. E taku na vaia paka pene mani ni kapene na koia naru ni kanto kaia me pei kara riki a pene ni mani naki iro ia kain te peri si o ni masari. A ki tana tarawa mani ai kai nono waia I pungin tena makaina ai lo. A vare a waki nang kai ai amakuri o ni katien ana mani ate tena sinikiri pes ai ka katorika I o ni masari. A di tan nungra amunoron a pen tepe tepe ke. Asa apei ka pisi yo tonga ni kakaina kori ki ayata koni ka pōpā te pe wantiero pa anaki kona an rotaki mai sin te paia teia. Te minister ipukin deita ki mea sene ni ku o te yo kini pai e saki e si titoka e apun si pasane pe ni kawara Malaysia o Korea ni karawane me roro mea na kataupo na pe a kane ipukin teikari ke pei yo te ka pōpā. E poni ka ispona pe mete sate imende Petronas. Ana kampane te tau kaya kani Malaysia I bukin ki oera o te kēs awari epone pai pai nape ia insi ngaya te tau kaya kani Malaysia. Te rinedi ne resa ni karawa ki on te Cook Islands poni bukin tangiran te rau te agira roame o te tau kaya ka e metua yon tapia ki na kia na bota no ameta. Ane na kaparana ko te sarapia kau yon te wakini ka iriri e William numenga kai e manga nora ki minta ia ni pui ake asa ni warekaki. Pa etara nene mga pun okira te tau teaka te patei e tau teakan kai e te Cook Islands pati ki te CIP. Ari nang punan to karana kani mewan term tau teaka e resinako. Te CIP e repone kaida ki iroun Prime Minister kai Emma Brown e sende ki iroun te pui mewa kai teka teka. O tantei a kia pun te yon weya ke te independent candidates atau wanua teka teka teka rona ki iroia women meya siu independent enua manu. O te mena mei meoke Independent Party. Te Cook Islands United Party erike I rouna aua teka inteka teka. Ieina pe enakon amen Independent Candidates ake asa ni kosa pa anangaina te Cook Islands Party ke te CIP. O mena kai pisi inanun te generalized HIV epidemic arenamuna pa te virus ane e poinsiku inanun tepe onikona ane pusinako ya ometanako. Mai si ya kaini PC ya kiasa ni mea kan kai mete HIV on PC, e ya poni pidira ken kai mente puina tiririkin nako. E tako te ministen te kuakoi PC, e Dr. Ratu Antonio Galampalavu ba, e katanoa taatu pusinakon te HIV in sanuari tiririkia nako. Mai si ya kaini PC ya kia mea ka mete HIV, e nakon ruai wate nga ke te wanate presente, meni mai si ya napota na meta PC. Ane meni mees narunari teakin na temetanui nterbata retapi mea puakanakin te HIV. Te vare ane reo siya ipa pisi, e pupurariki pusin te HIV yoana na kon Australia o New Zealand, are te rate iei e katautau waki pa ake te smare te wana te pesente. Nipo win te ausin te wiki ei, o e kosa te minister ipukin te kuakua, pa ete imetuan te kirake maisin pusin akon te ora ki ane,
o te katautau pa ntiririki wawa te ngā wapimene mewa, o te ngā isipupua me ka keareke nte HIV. E ka ante nunga te tai oki oki nama isi nte HIV, are reke inanun tiririki wawa te ngā te pui mewa nunga. O nrita nunga rām nunga rōn na penna on nāte. Desa te agina te obisi bukinta wan kanwan pōng ki te Met Office me the United Kingdom ba te ao ni no event. E tapen tikira ke kora kora na yon me ravan te pete peke. E na kanta ni ngā ki pā te kapeni ang kai ni kora kora na run te ururing. Te pai e riki are puni kanwan pōng ai ka ari riki. E na kapiri rake a ka pōpuen te o nā pene ka puta. O ni pōna ni kari kei kanwan pōng ai ka anarangi ni kora kora iai rota ki yonata. Rona ke mea kora kora ni pipitaki ni kanwan pōng. Ari e ponte ke mena ia makuri o ameta o e kaurin te Met Office pa e nakona andiki te ririki wawa te ngā wopi meisua pa te kapeni e nika puepue ririki te rekoos. Ie ita ia nika kua wana pe pa te inin kai kanuan puong te o nape a rota ki meni kora kora te o nino ari e namekin aki kai. Tarani kai te angipuaka ari roroko yon India e te monsoon e nanki erika akin rona ki merikin ta ia nangipuaka the Atlantic Ocean. Yon the United Kingdom o te ao nino e nakona anipita, te autumn pa te tai, ari enarangi ni kakarau o anipuaha. O esa te mene te mane, nangana ki tuwana e te kapureaki inanun te mene te wana te ririkin kai esa ndangi ni kamentau ni ngā te wana anamosirava te ero, ai erangi ni kakavaki yon pali makoron Indonesia ai erangi ni kakavaraki ipukin te mosirava o te nevete, iroi a kaina pensena niku. Nte tāne yeri asa ni karuoka e reviaki ei tāne ini. Lucia Nadrin Sarakin, wapi maono wana rikini mea unako nako nte wana te pike erangi ni kakawaki, arepon akia kaina, ntaina ya mosirava into sion pali NIP, o narana te wakane pa te nano pepe. Epon ni kaskaki ni kapurea ki nano ni mees, imi ino sinako nana tamne yon de social media, are epo ni karike te un iro ya kain te pe ane. Na IP e kinakina pe, narana te pongi ni kaina pabu, Ponte mosirava e katoa ririki. Aware pon singa ye te tai e hon pali ni kapeni. Are pon rangi ni kaka peruroa ni kaunga ni katoa pong. E na kai na paavu nte pong ngani. Awa ni kanta ni ngake o ameta ni kapeni. Pa anaki karoi tai ni kapiruro. Te tuai bukin te mosirava ane eria inira ki nanuna ni kapeni. Idoia ake a mea ka yon pali na kitape patera maru. Ni kotaki meta ane vepe ake arukona pe yona. Ako pundi me tuan nungo rana koni panani kiripes kora pa ipukin nungo ram, avakan ni moto kin nam rongo rongo, haki asa rikin katawra vati, men anaru ni karikirongo rongo panani kiripes.

Many min nguram nguram de tokoran an no ya karo ko iran kan naratai de mon tai ri kayo te pi me woro ite minis minis wa ke ko na me uri dikin go te gripes kwa te me toan no ngora yon banan me uri fm 89.9 de mon tai ri kayo ko wa ya san ro ni ko to wari tari mon pitak na tawran kan den data karo nguram ta mon tai ri kayo ke ko nga yang fang sos ko na me uri dikin ko ya ko te me toa Ongora yon panan me uri FM 89.9 men nam ta pero kwa ongora yei ko ero kora itai me yani me ngam yon pyom te yon nam paskit ko ero kora nai ongora me yon na pyo ipin defend na ko sinan ko ke te panan kame uri amai turu turu men nam studio ipai kitara me kai sina tauroi kan ni wakina kan wanara program te montai ri kai yo sina mon nang kan ni men nam program meten nanum program ke kuna kia tangira kina koye yon panani meuri FM 89.9 sina kongwa kan wanar weekend ayo ayaren kwera kote meto no ngora no wande wanda iri ke yukana ye guna ma ko tangiria kwa reita ke ni message na konara Facebook page PBA meuri FM 89.9 ya kuna na pen deisi ko mega yo an kana kwa kuna mera ko tangiria no wande to wanda iri ke yo

0: Bigin doon ako nakakaparin. Telefonia. Tuwa na, akiya. Kaya kawarin na. Limangan na ko. Vodafone. Nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya amda kayo ang tingin telepon? O, fine ako telepon. Kapuhan kayo de AO6 na po na app ka na po ng Dabubwarwapoy Malwewa na kong Dabubwapoy Malwewa. The Moto E14 ng Dabubwarwapoy Malwewa na kong Dabubwapoy Malwewa. O, tabi warik. Aka kita na telepon na ikat ang Royan Taira. Ay ka, apakapakapakapak. Kaya na po, bukitawa po yan ito yayo.
2: Ya, ipun ka ko ang uralan eh. Tipo, bukitawa. Ayu ay ka na yakura.
0: Ilagin na gaan. O, yay, tipa ka ni po. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, daba ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O, di po ba hindi, embe sa QR, ano na rin na pa yung din na 1%, daba ka na po, yan, di na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, nitapo, ipakamali, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Med Clinic.
1: Yan na ba, inani kay, na naman nila dito, matua, dahil sa kinatid, Pesos Sport Complex, ipagin ni ba yung doko na, telepon niya, Tawa na agya-agya, keka wala akong bangan na kawota pong. Are kung wakali mga iya, ibigin, wakam keka yun ang.
2: Ya, kaya niya po bukitawan?
1: Ah, ngay ko. Kasi yung nagtay ang ngay. Ay, apaka na po ang ngay, wota pong yun lang na ko na telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw, pa, ikon ng babukitawa, yon na babukitawa, yon!

Kupon time ton doro na yon panan me urge FM 89.9 na time to arigin ikaw rin ko. Te kuwata na kondwai wan detayir ka yon na mga tauroin day tong ram na am kongra ke te karakin ikaw mesu na ko yate mayarem ko ete takaro ki desina ke te tisip war kwa time ton doro na yon panan me urge FM 89.9 te tayir ka yon. Wantay kasayaro yan na sim ke sipum ke iman na ya. Karakin ikaw mesu iman mesu yan detayir ka yon. Rena tauroin day suku yin de kuwata na kondwai wan de detayir ka yon.

Kuna meru te dente tairi kayu na kuna mkara kini kawa mesu. Hai manga yu na pengkani ya mkara kini kawa mesu ibu kia tairi kia hai. O ngai di metani mwani simi yon tati rwale nye tauroi ndoani kuna mkara kini kawa mesu. Kana kwa tauroi mekani yo senang waa kiki. O iye ingwa di mende teka amiru. Aya buwa kawaina. Meibuwa koyana usuwa merorona. O wari ya kita nangkai tirire uwa o nrogoroko ntipuwa koni kaita uwana. Ndoko na ipo koni kai, o yaki ya taya patiraya na nkona ni koroya, nka ya pundangi ni po ure ili, ndi tapo yae. O ya rian na nkani na kia kaka na kia taa di tapo ya rian na kwa yae. Ina nunda pete po koni kai ya iyo, o puni hiti menna tiraya na erangi na intua, o ndangi ni merurung roi. Hari ya kituki ni kaka kaya kana na ti men, o ni kaniya. Tiraya na iyo, puni hiti ni menna na sammakuri, pa the crow, the jackal, or the cheetah. Teraya nei ye ke ha khana na pankale apu na tain ka khaya khana na o ya pun ke men ne bene ki ka ha bene tai me ya pun kana na pete men re re ki ro na o an ka no api ro to na ye o wana da ni makuri ke tin men na ke ki a ko na ngan ni kana ni kiran kana na ni ka no ana pe ye biro to ya a ke ban de bang to wana o ye no ra na pete kha mi ro are teraya ngi ta ben na ko no ko te kha mi ro are inde bo ko ni ka ye o ye swang ni na pan kan ya na ta ni makuri ke tin men na ke ki Pati yaka kini mentira te mennari ya nooria nga yaari, nga yebo nsuwe menno nooria meimaina. Inga yari ya kia kankandi to wari te the crow o ya taku na koina. Haram te menna anje po nite kamiru. O ya po nda ki meemeaka ipo kone kai, papo ni meni ntiriri uwa, meto yaka nipuwa kawaina, ya nga yari kinroko ikai. O ya ipo nsa o ya menga takuri kandi na kontira ya naari. Kukuna nsiringa, o kukuna anape ni kanna, pepundangi ni kankangiri konte kamiru. Yungura tira ya nei na kondana teyaka na sammakuri aari. Me ya kitangiria ni kankana te kamiru aari ya inga yari ya takunkane. Ya kawa para iruwa. O siria ni kawa kinda para iruwa. Inga yari ya na konti kamiru aari ito wari tira ya. O ya sisira kinda batira ya karoi ente tabu aari. Inga yari ya keka te kamiru ya kawasari. Ibuwa kawaina meibuako ya rorona wana usu. O tukina ya rukuruko ente tabu aari. Ngiyo ngwei tirayen o irangiro kona peri na nuangantai te kamiru aarei. Ainga yari ya pusumaya o anikarikia paana irua. O esuanga pa enakona ni meaka ikike inte pokonikai kaanga aya irua. Ia meaka ipokonikai te kamiru ei. O yarangin tarani merulungkai ibukin kanana tayani peanikai me tayani ute ute. Rapatana yarangin imerika o yarangin tararoi ngai yarangin imais kanana esikiroi pokonikai. Narun manta yan naroka o ni mena tiran ari yakitokin deire kemen takaranga nte bom to wana yare kena pete uni merenan tirayen me tire ban sare ere ban sin bohone kai jero ari ai kwa kin kan ni tirayen nare ibuke ne yo yakanga nga ana kemen tirayen meni kwa kin ayo o yete pen kai ni bena kora koran tirayen nei paya pon roko irona tiara ki awa ki taun kanana ngai ya ki konani kaya kanana ni kanna Eruota ki tirayan na iyo, awaruota ki nape anasam makuri ake teni men, aki aka akana nikiran kanana, njerwari apene nkai ningori, onna ki hangin na nuya. Yamanangan kanya anasam makuri ari te crow, o yataku nakun tirayan. Taraya, yetapit nakia kurakuram, onkana aruna pakote imetua nipeki inanundiki tapi wate pung, o warekona punukona animeti. Itaku bayaria nkai pokona ngisiringa te kamiru ari, o kona kanna, Pogwanga ni mga merurungwa ni kona ni mga mwana muke emen. Irangi nuantira ya nari kiwe nana teka te kroo ya takungkani. Yaki kona ni korao anya na konda uirua. Nkiyo ngari te to wari te anasambakuri hari o ya mga sisirakina nkani ya taku. Onka naro na pa ipunroko irom te kamiru hari nsuangko poko kona ni kanna. Nkwe tiram teka na koyei. Yaki ya katira ya no ya taku. Kanne pun kukurai nanu na panna kanna. Onda pun kona ngkandi ni kanna. Ntitaya iyo ato wari te crow merona aki women. Hari te jako me te chita. Mwana ya gareke yangu bayongan siringa ki te kamiru ari. O anako ngkandi na kon te kamiru ari. O yetaku to wari te crow. Erangini kawa tirayeni bayarangin noaraki. Naki angina. Ngayitaku ba punyoan kawai nangkai ni meti. Aitako ba ya bondiai ban nangiswanga terayen ba na siringa yo ana kanai. Ya kapene taito wari de chea ku me yata kun kanne. Kwa ki kona
ngai na na koina on swanga bana stiri ngai o ina kanai pa yanga nuai ro o to wari de chi tan kan ye manga ro eta kwaki ngai na na koina on swanga bana stiri ngai on kanai ngi yanga ye te ya kana ke teri menna ke kei te ka miro o ye manga te te o eta ngai na na kon tira yan swanga bana stiri ngai on kanai e yang yamani ro ngai te ka miro e na ye yanga ne ka ma mane na ke teri men I mean, Nani, our Manananaki, I mean Nagiki, our Kawarangani, Tirayan, Oyatakungani to worry the crow. Tirayan, Kohawa, Kurangora, Kawaki, I'm sitting a yokanai, Pahuang and Mirroom. May we have what a worry the chair wouldn't take, Yatakunepe? Take a row, Annie, Mechanai, Kanai, Nai, Kasubta Wawiro, Bakwakin Wairon to one. The young naked Naki women, the young at the royal at the cheetah. Yaki, kan aru na pa, ekaniko terayan engkue, o wanda ingkande anang diki para advice na, ero ay diki ako kanay terayan. Mete wari te crow ya mangatak, o ingkane ya kaniko engkue te chita, anta yara kamanta ingkane. Iyang, harangin nga nawana naka tinimen na ikay, ni kameno iya. O yapu ingkane anatay te kamiro aring tete, mete kamiro ayun na nakantani nga, o ay taku iro na pa yana po na kikona ni kanakiron terayan, Pare po ni ngaya te iruwa iruwa. Ay ngaya rea teete ang kani te kamiro are. Tira yan, kukunan siri ngayo ane kanay. Ngiye po ni sipasta ni kwasa na kwa na teka are te kamiro. Oya po ni kipiri yan abe tira yan na are. Nsiri nga ane kanna. Yameti te kamiro. Payakana kiron tira yan. Ane kiran na kurabatana kia sukupa ane kiran ni kanan tira yan. Ame ngame ututu ya inake tenimen na re te crow, te chako, o te cheetah.

Awaya yung kani tukin te karaki na kami teten te erika yu karaki nanti te kamiru o te rayan. Aita kwa te riri erang kakawag men te karaki ayu. Pasti pun dia inaki kona ni mani ruye to koraki. O si dia inaki yungan na yate yakan te tangi erangin waya kwa. Me si dia ni maguri ni kapungan ha rayyangu ni kakaya patira is. Atira e khairwa pangana sirang me akwa nire te payari siswanga kyo anaki kwa waraye wasna pano kona ni mani ta sa antike te khanga na yarun te khamero ari ka khaware ki ayo to ginam kara kin te iri ki ai akanta ninga pa ya wana be meso me kan ko pes nda pa ibu kinam ta ingo te te ai nora na kon nam kara kin pa wa meso a ari sa antike pa ham sa kara kin te iri ka yo bana ngai te meta ni moni simion ta hatiru Ikai tahu ibu kenam tay, kau nama suroi, atau stapu nak kau nara tahirin mina ke, stapu mu.

உன்ன ஒரு சாமரா மென் நம்த பொரு போங்கராமையை ஐகை எம்ரோரும் வாக்கி ஆசன் கதவு ரவாக்கி மென் நன ரோன் கரிக்கிறோங்கரும் பானானி கே பேஸ் ரோங்கரோங்கன் நபெம்மையோ ரோங்கரோங்கன் தெபெத்தேவேகி ஆரோங்கரோங்கன் நபெந்தான் நாது அவக்கென தவுராயின் வரகக்கி நகோயிம் இரோங்க ஏரி நத்த தெரிப்பே தியாஸ் Tinimin na mapis sa tepota ki nakawa ao kaupay na may merawa ki ay rapwakon anakawapi na uwawa ni Powi te komite at the Scientist Committee ari ikarawa ki api ya sa amoha men tepuy metuwa na nakon tepuy merwewa yay pongin akas teririgayo. Yes, men tepota ki nakawa pati paparwa yo ari apo ni meruroa ki na ki ay yamo mepepeaire ibu ki nikawa ki nan ika ni merawa meterita ni meawitaari. Ingen nan yo kirpes poninga yana pe kain tera pata yu oi ka kawa pe pai ena ira bua kon temero ro ni ko sa ne yang me na ko kon me kini makuri ake a kainest me te tari yo ni me rin tari ana ibu kini kawa kina kia kai tara na na ru pai ibu ta kini kanu an bom o va ke ke nei bo bua kina kon ka ta piana ibu kini kawa kina kini me ri ake ana reke me ni mera val te ta pleu si pio Menira kinei o inarangini puopuoki pukini kiribes, ni katameerua o ni karikira keeriki kaupaini merin naramerava, nongoraya kina ni kaanganga meni merin waaki, pa anakangaan teime tua o ni kirake naki konaan rootaki. Amen taami kati teimei tarava kiaka ja tiepeä maasari pukini katienna ja manepe, te vuone te peeris men tiedun ni kaatorika joan tiepeänni. Niitakin tiedun karikirungurungu meena vaija ruoija, ni me puine vanuana ririkini meu, Awari puninga yena pe kaide te mananga. Awa puninga yena pe ari e kaida waken te kati te. Oi takupa ayu puninga nuanda na koko te tame ka puwa tonga ni peia. Me kainda na pe ari saika ikiri pe si oni maasari na koia tane kati te ye kai. Ena riki te mania pe ane pa te tapu ni puopo taki oni karikirake iro ia kain tieru. E taku na vaia pa kapene mani ni kapene na koia naru ni kanto kaia me pe ikara riki. Apene ni mani naki iro ia kain te pe ari si oni maasari. Aki tana tarawa maani ai kai nono wai ai pomintena makaina ai yo. Awari awa kinang kai ai ama kuri yoni ka tien ana mane ebe tena sini kiripes ai ka kaaturi ka yoni maasare. Adi tan nung ram noron apen tipitipiki. Asa ape ka pisi yo tonga ni ka kaina kori ki ayata poni ka po paata pe wantiero pa anaki konaan rotaki maisin te pa ya beya. Te ministeri bukin deita ki meesine niku ote yo kinipai esa ki esiti toka Ya pun si pasan pe ni kawara Malaysia o Korea ni karawan me roro me ana kataupu na pe akan ni bukin te gari pe pe yon te kapu pa e pun kai spona pe mete sate i mende patroness ana kampane te tau ke akan ni Malaysia i bukin te oira o te kes awari e pun pai pai na pe ia in si ngai ya te tau te akan ni Malaysia te dinde dine resa ni karawa ke on te Cook Islands pun i bukin tangiran te rau te agiro rame o te tau te aka e metua yon te pe akin a kia na poda no ameta Anya nakaparan ako ti sarga kang yon ti baki ni kay Didi. E William numengang kay e mga nora ki minta yan ipuyi ake asan ni warikaki. Pa itara nene mga pun okira ti tauteka ti pati e tautekan kay e ti Cook Islands Party ki ti CIP. Ari nang punan to karana kanimewan term tauteka e resin ako. Ti CIP ari po ni kay da ki doon Prime Minister kay Emma Brown e sende kay doon na ti pinawuwa kay intekateka. O tante ake apunte yon weya ke te independent candidates atawa vanua teka inteka teka rona kiroya women me yesiu independent enua manu. O temena me meoke independent party. Te Cook Islands United Party ereke irona awa teka inteka teka. Ye inape enakon amen independent candidates ake asa ne kosa pa anangaina te Cook Islands Party ke te CIP. Oimin ang kaipisi inanun degeneralized HIV epidemic arinanun apa te virus ane epoin sukui inanun tepe onko na ane pusin ako ya ome tanako. Maisi ya kain ni pisi ya kiasa ni mea kang kaime te HIV on pisi e epoin pirila ken kaime en tepu ina tiririkin nako. Eta ko te ministen te kuako ai pisi e Dr. Ratu Antonio Lalampalavu ba e katanu ataki pusin ako te HIV insenuari tiririkin nako. Maisi ya kain ni PC ya kiamea ka mete HIV. Ya na kon ruai wate nga ke te wana te presente. Meni maisi ya na pota na meta PC. Ane meni mees naru nare te akin na te meta nui. Ntera bata re tapi me puakana kin te HIV. Te vare ane reo siya ipa PC. E pupura riki pusin te HIV yoana. Na kon na Australia o New Zealand. Are te rate iye e katauta waki pa ake te smare te wana te presente. Nipo winti au sin te wikei. E kwasa te minister ipukin te kuakua. Pa ete ime tuan dikira ke maisin pusina kon te ora ki ani.
Oh, te katau tau pa, te riri ki wawa te ngā wabi mene me awa. O, te ngā isi pupua me tā ke areke nte HIV. E ka te nunga te tai oki oki ni maisi nte HIV, are reke inanu te riri ki wawa te ngā te pui me wanua. O, nri tanu ngā rāma nō rōna te nō nā. E sa te agina te obisi pukin tā wan kanuan pōng ki te Met Office me the United Kingdom ba te ao ni no event. E tapin pikira ke kora kora na yo ni meravan te pite peke. E na kanta ni ngā ki pā te kapeni ang kai ni kora kora narun te ururing. Te pai e riki are puni kanuan pōng ai ka ari riki. E na kapirira ki a ka pōpuen te o nā te ni kaputa. A ni kona ni karike I kanuan pōng ai ka anarangi ni kora kora iai rota ki o meta. Ndo na ke mea kora kora ni pipita ki ni kanuan pōng. Ari e ponte ke mena ia makuri o meta. O e kaurin te Met Office. Pa e na kona andiki te riki wawa te ngā wopi meisua. Pa te kapeni e ni ka pōpue ndiriki ni te rekoos. Yei ta genika kua wana te pa te ini nkai kanuan pōng te o nāpe. A rota ki meni kora kora te o nino, are na mekina ki nkai. Tara ni nkai te angi puaka are roroko yon India e te monsoon, e nang ki erika ki nrona ki, merikin ta yon nangi puaka te Atlantic Ocean. Yon the United Kingdom o te o nino e nakona anipita, te autumn pa te tai, are enarangi ni kakarau o ni puaka. O esa te mende te maane, Nangana ki tuwana e te kapurea ki ina nunte mene te wana te riri ki ngai esa ndangi ni kamendau ni ngā te wana ana mo sirava te ero. Ai e rangi ni kakawa ki yon pali makoron Indonesia ai rangi ni kakawara ki ipukin te mo sirava o te nivete I roi a kaina pensena niku. Nte tāne yere asa ni karua ka ere vya ki ai tāne I Lucia Nadrin Sarakin wapi nono wana riki ni mea unako nako nte wana te pike ai rangi ni kakawa ki. Are pon aki a kaina, ntaina ia mosirava into zion pali NIP. O narana te waa te ane, pa te nano pepe. E pon kaskaki ni kapurea ki nano ni mees, I mi no sinakon nana tamne I on te social media, are ea pon karike e te un iro ia kain te pe ane. Na IP e kina kina pe, narana e te pongi ni kaina pavu. Pon te mosirava e katoa ririki. Aware pon singa ia te tai e hon pali ni kapene. Are pon tangi ni kaka periroa ni kaunga ni katoa pong. E na kai na pāpun te pōngāni, awa ni kānta ni ngāke o ameta ni ka pene, pā anā ki karoi ta ia ni ka piruru. Te tuai kukin te musirawa āne, iria I nira ki nanuna ni ka pene, I roia ake a mea ka yon pāli, na ki tape pa te rā maru. Ni kotaki, me ta ane vepe, ake arukona te yona. Pako pundi me tuan nungu rāna koni panāni kiripes, kora pai kukin nungu rām, awa kane motu kin nam rongorongo, ake asari kini katavra wati, men anaru nekari ki rongorongo panāni kiripes.

ngoya nte minisei yeite wana te tanga e funsi te menna na siya te mani e isi wana ririkin meu te ware te mani e poni makurin kawain te train aranga kwa na siya e awapu ni kakaroi na pepai ni kapene ke tangiria na siya e ni katuapong poni yen wan na siya e ya mante kakatiki pa e ponrangi nongo teaka ilo ya nakaru awapu no mante sikiroi na peana keke yaki nana reirei nge nang tuki te mwante emte reirei awaswanga na siya yu pangkana ya tawan nena arete mwanna awana pundangana kanwangana tepai ya repun taku pae itangiria awana ira nanona yae ya tuki te reirei awarangi ni kukurei karwa ika iro na siya yi nge ya mianga mwanna na penana reirei yone ya taipura ni katairiki awaswanga patira tepai ya itangiria pa aikanwangana na penana keke yaki heke ya kana siya are yo ataku tameu asenau tepai irangi ni kame ni inga ni kan swangi ni kami pakan wangau pekan iri kongkoe tameu ni metaku nam tabu ni makuri paisoi men roro koi yei hawa ya ni itara meta te tange yei meibukin na ya perita na kon nasia pana karawa te peri ya tangiria hanya karia ya tawari te karo swanga buona paina bunake te kanganga paina tararua roi nasia inti ngaponga re mina imain na koi ya na kondana tabu ni makuri te ware te karo hawa inga ni yere te sena menasina hawa swanga pangana waki waina tauroi kanaya are rangin ta tangiria Imuye ni memeta kwenye nasta yu na natapo ni makuri tamena. Arekanga tiyawusto wana e warireke. Ari amene inanona muye ni kawainte yen train. Haa ya wastena kwa menta kakaro isina nuku yao ni kawainte train. Yakira ngitape te karo ayo yaandari ibu nikiri ariero konti train ntekawa yari. Mimu inti taya men. Haa ya nuori ya nana kompiuta.

Paya iti train, ariyon kawain ng kandro ko pa ICU at iminis. Tapin te karwayo, paya na ko te tepasin ni bukin kawain te train na ari, paya na maing na kontumena, ari ipiri, ditarikiya. Ay ngay ariyo asin ako, on kakaya na asin ari takakaro ni kawain te train. Mengkero ko isin anu ko, ayanora na asin apa, enakuroin takakaro, nite tume ni kawai, ari nakamaing na ibukin te train, ariyon kawain ng kandro ko. Yata ya bang kana kamay nga kamay di train ni kesa ay na punto na ginasina ani meti ay yata ya na bang kana ya ki kaya kamay di train nari ay na miyaw na sina are punsi miya meti na nona me anang meti ng kani pas nsan di train are every pupua may sini kahay na kaya na punto miya na ko kamay na ani ni kaya ni tata kamay are yai na bete train yai Engah hari nanun nana tay ni yang untuk tay orang yang waris lagi. Oh itu intara nasi nata kapan yang tay hari pun karawan apa yang kain tak akarum ya teku kurei nakia atau akin tepai enang dik. Ipa rurani ni metan tekaru ayu. Oh kami kih metana. Oh mina ya tahu nana pe min kama inga kini kawa inte train. Kaya pun puan nata yang enang dia ni kama inga kiai. Ntiaru hari pun rukana pe te train hari. Oh mentau pe kah nasi nana hari pun singaya memetin nanona. Round ting apa ngai? Ewaran kanye metuatuan teka pene ni pepe airi. Hari yang musuki ayi nanon teka ruayu. Ya kabur ya mian nasena. Hari pun rang ta tangiri hari. Paya napua ibu ken kami ayi yohameta. Ayi kawari bubua aki yon te train. Awahan ting kanye ayi pun kabur ta wan nape. Anak tangira tamera hari karawa. Hari esan nang mian nasena. Hari pun siyan hari kita mena Yesu Kristo. Paya namete yon teka ibu angak. Ibu ken kaparan ayi kabure kain on nape. Ayah resna kami terawat tepain tangira ayu. Oh menna kono koi nanun kawain nanun tamerari karawa. Oh ni bubusti kaparan narapure. Ibu kini narapure ni maninga naku tiakan nana kamiu Yesu Kristo. Pita miam tebonghei. Oh kono pun nama kini terawat. Oh tepukurein tainaku. Ngayare yanguya teminisai.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas lang nito. Ay, what the fuck?
2: Never let you go.
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben, what the phone?
1: Kaya rin ako na i-honor pa yung akong telepon naroon the power tank of the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuri ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may sikuri ko rin ako.
1: Sige roi,
0: sa pwede ni guys ko naman Vodafone at yung pamukhaan ni Nangaya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawalawale, bigay na biyaw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

yang oi ntemini sai itekina ki papun singa ira ai kaame tame pokon takari ki pai esira wansu kunnarora aris kari ka kiyai temene te sakoroboki ekati yente yakana yo ngana ino ame dame tani karoi pe kya dangiri owa ki to gini menga punika to tongi aru ya roya en owa me tai ka to kani kai ari ki naru ya ne ya to kani kai ipukena pa kunia onikari kira kya oinda ya kona pai me ai ta arena akeiro ya temene te ame ta ta te wana me bo gone pei ka me to to ntamara ken te kain tamara ken to kani kai pun ka tan din na kum ibu ko ya bo tani ka to to wa ke meina no ngo e pun te sara pe ka ko ke kari ka ke po konari ki papa ni ka pe ni na ko yo me ta na nte ka kai o yus bo wo bu te ka te bu me bo ko yo me ta ai ka ki na ko a pun na ki ta ta ngiri ko ko pun na ki ko na ni ka ku kure ya o me ta ni ka pe ni te ta ye si te wana nga ya re tai ka te ye ni ka re ki a kara wan na no yo me ta na ma nga ni ka pe ni diki ni ka po nga na nte pai e ina ko na nte to ko to ka ni ka im taisi kunte tabu ane ko tabu toni ya ki ai. Mena ako kaware te tabu, ari ko ka mua mua ki ai. Rii ki patio inkoe, mesta ki teka toto. Poni inkoe te mende me ipo koe ya. Te mua noameta, o te ka pene noameta, ndi ki papo inkoe. Kupon na taia, pa iraka yo anruwa pui teka te pupua ipo koe ya taia ni ngui. Ai ka pon na kia po ya na pete utana. Pon si ui ai ka arangi ni po ya rara po ya, e ako ti meto anu ringi ya raya. Ngai ari tai merua, nkana kokoro, nkana aanye poni inkoe ni kuawa. Kupungia kipatio inkoe, oata imete pateka tuoto inkoe. Uringa, punna kia ea konani ka tuoto inko, na yeru mnape ea kwa kikonani ka tuoto inga timena. Hama iso ameta ika ameaka, kangata ya nimeti ya ika ameu, aki hata unii oina ya taarena me ayakona pai, sibukin kataani ka tuoto inga timena ayameta irona. Yesu, enapuni konani kwa sina kwa ima mtaarena, mekurakurama ika aki ya kakia irou ya tapimena. Onrona kinepe mea naipuopuo kina koimu, niko naan karikirakia onika puvurai amkona pai me amtaare na kane. E tangiriko narum o teimane, me irangin tangiriko pako naponsiku nikarikirakia arum, dinano namkona pai me oin amtaare na. Me temone pai ya koreeni pusia mua, ponika paraan nampure, o kaino ame taakim, me namkairua nikawai. Onika tuapung, o koreeni dineya pako na meaka, onika roi pai nikawaina. Ponsi Yesu wa kona nangani ko tena no metua metio ni meki na koim poko na riki papa ntio ini kwa uwa na rom me am kona pai awa mtaarina ake poni rom mesaki teka tuoto yangwe ya nte minisei.

Amen. Kunam na pe, tapi kora kana kosa nora kini ya kana ibukin dei tanu so te ira kente inga pung hei te so ngora. Ko wana rata iroin kaya puni tera roi suwa keu kanta ninga kai pa kwaus, kwa merurung. Kana aruna pa kwa mga tauroa ina kunis pangam, dikin ka tauroa wakim. Iman kaya nam tarume awuri mem susa ina nanti inga pung hei oki. Ngay resa na timetan wakina kome dei tan kanuan uso te ira kente inga pung hei yo. Onde te yung kani. Na katangi mong kana na narong-rong responses si bukin data ng ram. Nti nga po ngayon sa ram.

0: Noted. Men ng kampana at Waterfall. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon ang nagarabon Waterfall. Yain kaya napakan po, Waterfall, amon din natiroy na rin di Samsung, at AO6, nipon at ibubuha po yung mariwaw. Ayay rin nabim na, anakis, ayaw kaya po na.
1: Yan, kami po, mga TV na din ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. AO7, ako po at ibubuha mariwaw po ng kay. Apo nipon na roy, wabubuha ni mabim mariwaw. Kawaran nan, tamoto i 14 at ibubuha tibubuha mariwaw. ZTE 835, tibubuha ni mabim mariwaw po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa o na bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na aniki.
2: Show me poko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablets ay kataw roi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipupu kitawa na kon onipupuwa ni mapi titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inariki rom tinimapi ni pesens de paka nipo yon na mkaw wawa antaripon at de A07. Iriki nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapio wari kita repon ay kata roi na nol beira po pa ingai pa yekyo kyo kita ina.

Ladies, aro ko na tang kayo na nun ni Beira. O ni kapunan ko, kinipuya na pe, ay ka amuan te puroy. Yay na pe pasika ay bukiya te, bukiya na simita yan ni pasika. O wapun nang may siriki. Sa kising hayaan na menikota ki mekanon na na hardware, na run, na copper, aluminum, at the tapi may wawa, at the tapi may suwa. Security wire, dayan chicken fence, sand pack, may yay na pe, ana toilet pole, POS. Away po ni kami, ari ka kam kakakay at yay si po kaya po roy kaya mi fridge. Yay na pay na nun pay na mi kampana e JMX Pentless. A mi kampana e JMX Pentless, e kinakin kwan narana e dairy store. Ari ito yung mga na ipeso, nuwahan me peso markets. Away na main store, the causeway kaskoni. JMX Pentless, pun nam kampana e di me to ano na nikan katuro na pay ko yan may ngam. O nangano ko te po, e rangin ni po roy. Kam na digi roy digi, mayroon na mi kampana e JMX Pentless.

0: bak ona rin yun naman na pororoy waterfall ni Yon de Tata.
1: Ori ang kay gawa na. Star 3-4-1. O at tepogi, ibugin ka rin ang tepororoy.
0: Tepororoy, tepogi na. O at tara, tuwa na tiki kapay. Tenu at tara, tuwa na coins o no at tiki kapay. O at tara, tenu at tiki kapay. Nimeo at tara, tuwa na tiki kapay. O no at tara, tenu at tiki kapay. Wanu at tara, o no at tiki kapay. O ay sabi na tuwa na tara, wanu at tiki kapay.
2: Ay, meteoroid, korna pa. Korna pa. Kwai ka, kwai tuko na wea, kwai ka tarika. Wonderful.
0: Kororoy, tinamakay na. Wapu ito tara, onowa anakika pai. Tenepu ito tara, tibi mo onowa anakika pai. Onimepu ito tara, tibi na towana anakika pai.
2: Kupuntaw, kupuntaw, kupuntaw mo na pao.
0: Tenepu antone. Isene tayo ng kororoy, inatawaki. Wapu merwewa distance, kitemeka pai. O yen, tenepu anakoyel.
2: Yaman! Yaman!